cielo. Ay, ano sa ato akilu? Kasi ay tatao di sa akilu. Ano sa mga sa iyo? Bisa ka kaunat. Yabulun, mustiro. Ay,